ano sa kohoak sa ha? Sa ano sa kohoak? Ayan, sa na to. Tingnan ulit, Cheisar. Cheisar sa kohoak. Aduh, ucu ula, ucu niya. Tetangga abe oge, oh sa kohoak, kohoak. Apekte setruk siya, ucu ula, ucu ya namanya. Ada Teh Yati hadir, cina cantik. Ada Buah Ambi, cipadas hadir, Mama Ika, di Cinta Asih. Selamat pagi, Putri Permi. Selamat pagi.